Mare koni o atua i ai tala ko eni ki he tupu anga o e motu ko ia ko kapa. Ko e talo mei fuoloa ko e motu ko kapa na u ia ko funga lei. Ka i he foki mai ko ia tau wha ahau mo ene kauto a i he ose nau tau i afisi na e afe mai he motu ko ene ko funga lei. Ka na e peto kua ko e motu na e whaingata ake nei ko na i fisi ko e motu ko kambara. Ko uhi ko e motu na e toka kovi mo whaingataa mo mohono taulanga. Ka na anau whenga pe o lava o i ko na i ko uhi ko e poto mo toa ko ia ko e atu uhe toka. O haa whewapea mo tau fatofua o kotu i haa pai. Ko hono kalia ko e moa tunu he ko e mataapure ia atu uhe toka. I e naoa o mei ko ia ki funga rei na anau whatokngai na hange ai whaingataa ko e ni moi fōtunga o whungarei koe motu koe koe ko kambara i fisi. Koe ai, na whakahingoa e tau whahau, ae motu ko kapa. O gaifo ke kolo nofo ia e tolo. A ia ko wharewai ki he hihifo, ko hono eiki ko no pere whakatulolo, pea ko whai tua ene matapure, pea mo wakatau mai. Koe tofia pureanga koe ia o otea ki he toke lau, kono eiki ko vehikite, pea ko vea ila ene mtapure, pea ko kapa rewa ki he hake, ko e feitu maalunga taha ia ko eni, i he motu ko eni, i he koloni o kuia, ko e funga teisina. A ia ko hingoa ia e taha e kau fetao me he oto motu mala. O hange ko ia ko ena e fai ko iki ai ae lawe ki mua, ko e motu na e whaka tamaki pea maalunga o hange ko e motu ko kambara, i fisi pia kono taulanga, ko hea e whaingata a ke whakaheka ko ia koe e koloa, he oku hahamu pe hau tuu, ko uhi ko e whitaulaki ko ia koe a ngahi au. Tuunga ko ia i he whaingata ia ka a ngai he nao nofo ko ia he kolo na nao o mai rewa, ki he a whaki whakahahake ko ia e funga teisina, he oku e alerei hono mohanga ki he laa. O kui ai ai lau ko kakai va e mo sino whefeka o kapa ko uhi, ko haa te hake maasila, pe ko haa te hifo fiu ta ofi. Ai e tupulakea e mo ui lelei, o i kai ki he sino, ka ihe ata mai foki mo i lao maarie. Hwange pe tuha ia mo e hau ko ia koe a tarai kita mo ui, ai toke tā lao me si malolo i he tau hivango fulotupu me i he motu ko e ni. Ko iai, ko e talo me i mua i he rea latina ko e oku mooni iai ko e mensana in corpore sano. Pea ko e pehe ia ko e atamai lerei ma uia he sino ko ma ui lerei. Oku i kake ma uha mea whenga fua ia i kapa. Ko e whahinga whenga taa ia oku whau aki e maalohi pea mo e toa e kakai ko e ni. Pea ne whakanda tula i pe foki ki he kakai ko e ni ke nau toa mo whitaa i he tau. Ko e hau eiki o kapa, ai ko e hau eiki ko ia o kapa, ko e whiri ai eiki, pe kohono hingofka tentene ko e tu i motu. Ko e neongo matapure ko katoa ki teisina, ka o maafoki a si kula. Kohono whakanofo ko e o kinau tolu ko e niu kei whai o o mai ki he ngahi ahoni, a me iata mi kolovai. Ko i ngahe na e iai ai fototehina o ata ko te ukawa, na e whakawhetau ki he o mai ko ia o etu ika nokpolu ki hihifo. Ko iai na e whakahe ia ki vavau, ki ha feitu o ka whaingataa ke ne mate ai. Na anau ave ia ki kapa ko uhi ko e ne whaingataa, pia moi ofi ko ia ki he whanga whetao o e otu mala. Ko hono moni, ko i hako ki mautolu o te ukafa, foha o te ukawa a viri malolo. Tama ia se o sifa malolo, o kutala noa atu koe ni, ka o kuto e vaofi ange foki hengai ahoni he koe ata koe ia ahoni, koe uluka lala foki pe moia, koe eiki o to anoku aia koe kaunga api o kapa. Ai koe whakumatala in ki he taimi koe koe ae tu i lolotonga, tupo uono, taimi ia koe koe na uluka lala ai, na e ata pe foki moia he taimi koe ia. Kai he taimini, ko ata foki ia ae tehina koe o uluka lala he taimini, ae ko pilinisi tupo utoa, pea ko pilinisi atareva, ae pilinisi hoko i he ngahi aloko ia koe o tupo uono, pea mo kuini na naspa u. Aia nai pehe foki koe kakai fuoloa na anau lotu aitori,
pia ko na otua ko e fetao na e ui ko teisina ai e na iai hana foha ko hola kei tuai. Na nanofo he a whakifakatonga ko ia o ka pāo hangaki e wakafa ai e na e fio ai e tui tonga ko tere a mohana ofifine ko tala faiva. Hiri a mate a teisina na ui akileva ai tumu aki e mo unga pia ko hingoa ia ku iloa ia motu ko kapa. Pia ku toi ai pefoki ai paloviap whakatonga whika waki pia moia ai koe taka i vavau ta i te isina. Ai kona uhinga i kai ke tau lau uia ko ke heo sisio i vavau ka pau ko te eki ai ke kea o ki te isina. Ka kono whakarea koe i he laua ka pau ku peheni ko ho o kaka pe ki te isina ko ke sio i vavau ko toa o au ki he tawhaki langi. Koe tahe whamoani ki he lau ko eni, koe fuafua mamata pe a kapa ia i he ototonga ki he fuafua hopo ai la a ko ia o marini ume fo ou ko ia o he tau ua fe. Ai e koe kau pe fukia hanga lau, hiu koe fukia ha lau ko via ki he maunga ta lau, kai pe he fuki ki he tuariko koe koe o tau ngā kai pe he ke motu ko ofu, hiu kau pe mugi nau tolu i he malava koe ke nau whakasio atu ki he hopo ke koe ai la a. Kai ke, koe hanga pefukia lau e tohi a koe ia, ke he pia me he lau a tau tolu koe ia o ku tau iloi a vavau. Ka te tau toki hoko atu, kuhi, e whakahoko atu he kauhiva koe ni, a ka kauhiva e ni a kalapu kolo kakala, a e hiva koe ni ma a nau tolu koe ia o ku te teo ki whakahoko ha katoanga, pe ku amanake nau kau atu ki he akapulu riki koe ni o kumanake whakahoko hi o tau koloni. Ai e koe tau koe ni tau wae ngahi timi kehe kehe i e nao ela koe koe Australia. Pea kua o si au mai a kau furau eva eva mei nu usila mui ngahi funua kehe kehe. Kai u maafo ke ngahi vai funua kehe kehe o e kontineni tini. Ke nao whakahoko hasi o tau i o tau mala e koe ia i Suncorp Stadium. Pea kua atu e fasini maa motolu.

0: lau mali a hou eiki me lelei a tonga hono kotoa. Fefia ke au talitale lei ki mautolu ke omo unio ngongo. Me le tio ka omo afuke televisione tonga ke he ho wani. Ka uhe kutai pe mahina taha mo e konga. Pe a usia he pule anga e tau fuapa anga fo o wanoa wao no wanoa wa fitu. Ogu ke i ngawe to to i via e potu ngawe tuk hau. Pe ko e potu ngawe tanak panga humai mo e tute ke tana ki hapa anga ke fuapa anga aki e patseti o e pule anga. Me fuka hae minister e potu ngawe tanak panga humai mo e tute ki hongo ngoni. Ok, lele i matangi pe e tana ki e potu ngawe ke uhi ke ngahi ngawe falakala kai fonua o kuhanga na ke mai mei noa. I fai ke ege a ngonga le te otonga me minister e potu ngawe tanak panga humai mo e tute 17 domo ua nane pihe. Ko os fukatu e tā ke te e potu ngawe ke tana ki ke tau fukapaanga wanoa wao no wanoa ua fitu. Ka oku mahino e hiki a ke paanga e tolu noa miliona ki he tā ke te lolotonga.
1: Oku koe potu ngawe ni a koe ngai mea kofi ma ue ke tana ki oku ma upe ia. Koe kwa mea fo'o uia, koe mea peia mei mua wa o mai pe ki e ahon. Oku ngā ue pe potu ngā ue tāna ki o ma. Nge koe taimpehe ni, toi maina e taha, maina e ua koe ki osi tau whapaanga. Iki whai ngā tā i atu. Ka koe mea koe ki he, ki pe ke tāna koe se ni ti oku lelelele ipe. Mara pe koe tau whapaanga hoko e tēnau hiki hake ki olonga koe ke uirau pe koe hae mawinga e whai kia hiki. Ka e kwa mahalo pete na wiki o lunga e te pankoe ke tāna ki. Te whao sea ke e mea koe ni se lorita e ku kore koe ki he kakai e whonua. E mau inga koe ni koe hono tāna ki ki se niti koe ni koe e tuku hao. Ka ke ngata pepe ko whewhei tuku ia e ka kua hataimi ke tāna ki ai. E ku hui koe taimi koe ku koe ke lala ai, taimi koe ku o uhai. Koe taimi a iala mai pure anga o to o mai ki se niti koe ni. Tau se opea isapsitai se ukila. Ka koe ngai ngau e kou kupuri. Ka uai tanu hala. Ka uai moe. Moe upolo kalama koe ni kou whapaanga koe ihe. Ihe pacheti. Ka u lau kepesete ni manoa. Koe paanga ia koe tanaki koe kakai. Aia ku loto ke mahino e mea koe ni kou paanga. U foki atu ia ihe pacheti ai fonua. Moe ngai ngau e koe. O whapaanga ke pacheti. Tu kei ngai toko ni a koe me mori. Pea oku moni au pita lau koe koe koe i o koe paanga kakai totong tuka moni au pita. Paku ai pe amana ke motoan pe moi pure an koe ni e mo whenga ke whaopata poto hao paanga tāna ke tuku hao ke whakarere a kao tau whonua.
0: Nā e toi mea tau mo ua o pe he koe tokanga koe pe seti lahi tāhai paanga whapaanga aki e pat seti e pule anga ke whalele ake ngawe whanua aku tohanga tonu ia mei he paanga tuku hau pe ai kakai. O kwhafofua koe pe seti whanoa ki hanonoa e paanga tuku hau whaloto whanua o whapaanga aki e pat seti.
1: O whalele konga lahi o pule anga ni whalele aki e paanga tāna ke tuku hau. Koe paanga o tāna ke tuku hau cash, mimi ke tonge au miriona e tāhu. Pa koe tonge au miriona ko ia, o mimi ko peseti ia ni manoa ke ononoa, whanoa ke ononoa, e pacete whonua, o ka pau e palanise e pacete. Sai, wefo koe wharea o pehe koe tonga e paanga tuku hau, koe paanga e kakai, umone o pete lau koe. Pulot meni ke whamalala ke kakai whonua,

0: io ko contribution ia ko tata na ki mai ko toko ni mai ke fare hota pureanga ko pureanga no one afio mo we ki pe mo ki tau tau ko tem ko te tau ku lu ko ai ha ki se ni ke fare le a ke fo noa pare o fo noa tau ofai fo noa tau no fo ai pa ko fo noa ko ni ko me ata pa ko pa ko tau tata na ki ke fare le a ke senorita ko hiki ko ngai pa pare ma ko ni ko ki he lolo pea o me koto ia hiki ko ita pure ia ta ko e hiki lolo e hiki to ko hau e hiki ai mo e to tonge no fo ka ko fo hiki ko ni uta o sio ke ai he taimini na ka mata ia e we ko si ko hiki ai uhila hiki ai uhila me sente valuiva ke panga ta sente wata me me ko se ni tia to lua sai e ki se ni te ko ni ko ta ta na ki ko he tu ko hau ai tu ko hau ko a au o tu ko hau a aku o lahi feu ngai a pea a la maria de lei pare mia ke hanga he pure anga o to o ai ai foi hiki ko ia o ne toto ko ma wi ngai a ko e potu nga we ko ma wi ngai a ko e ke tau to hanga ta o to to ne tau ngai tu ka o ko fe fe tu ta wi ai tu ta wi muri tu ta wi to ngai ko ta business ko ta ngo we ke ta ta na ke ki se ni ti ko ni ke to to ngia ke hanga ko ngai me pe
1: ko hui ko potu ngā ue tanak panga humai, ko hui tu o ia mui makatu unga anga ai whakapa anga o ngahi ngā ue ai puli anga, nei uke pehe minister ai kakai o whanua, ai whie mau ai whetokoni aki, ko hui ko lelei whakaluku fua ma ai whanua i he mahino o kutoi alupe ke te mamafange ai koloa. Hike tatong uhila, pia mui koloa lolo pia kua kamata, ke ngā unue nei puli anga o to'o ai ko ngalahi i ngai hiki ko ia. Ihe nipihe ko tokanga, ke totongi ai tuku hau ko eni ko uhi, ke tokonia ai whakalakalaka moe iwi ko ia e puli anga, ke ono whapa anga, ai ngahi tokoni ke kakai o e whanua. O ku mahu inga ia e potu ngā fi whatau aki, mui potu ngā wea ko i he kahau o e whanau ako. O ku lalo tonga whakahoko ai a enau polokalama makehe i he wikeni, kone whakai ai mo whakalahi ilo ke whanau ako, a enau fili, mui ngahi ngā ue te nau fili ke nau ngā ue ai i he kahau. I he ene pehe ne whakahoko ai ai whangaki i polokalama whakakikihi lea ai ngahi kolisi, polokalama lau māu mo fi ai whakai kai o whatau mua ke nau ilo i a enau tau mua ngā ue i he kahau. Papua aho mui whaiki ka taranogu ia ki he hoani.
2: I he whakaike e ki a ngongo ai le te o me televisione to ngā me tukoni pule lahi e pot ngā ue fi whakatau aki, mo e langa whakalakalaka whakaekonomika, kolo tia fotu. Nā ne whakahai, o kui kaiko hamea fo owe ni e whenga koi e pot ngā ue ke toi whakalahi e ilo e whānau ako. Ki he ngahi whainga maari e ngā ue, ka koi ngahi whaunga koi a kua ngai aki i he tau ni, koi ngahi whakotutu fo owea, i he whenga ki toi nene iangi ai whakahoko koi a ngā ue i he tau mua koe ni, i he whamama whai ai ka veinga koi mai tomorrow pe kohoko kaha o.
3: Koutui au koe ke whao ai career expo ia kai pehe ki career awareness mai outreach a whaafai pe ia he ngahi ngā oe anga kehekehe. Ka koutui koe fōfua tai meni au whenga oe aki ai ai ngahi kupwhikau aki koe mihipuri anga pia mo e sektoa ngā oe ke nau whakahoko ai whi poro kalama he koe taim whetaha pa nau ngai whakataha ki ai. Koutui koe fōi mea mau inga e koko kamata e koko i he tauni. Ai a koe kaito ngā tape i he tawha aki koe koe ai lei pā pia mo e mi potu ngā oe a mātoro. Ka koe potu ngā oe a ko me ako ngā oe. Pia kau mai ki ai pia mo e sektoa ngā oe kau mā e sektoa a koe koe te maalunga ngē pere tīwe tī mo investi. Ai a koe koutu mahalo koe koe tai meno kamata i ai ai whingo a whakataha koe ia. Ka koe koe kamata a koe ai a kau mai potu ngā oe si ai ai a nā mau whingo aki pia mo e ngā hei ink. Ko ngā o te mei tōpuri anga kau pehe mō ngai wa afta me a tawhako ia koe tonga Chamber of Commerce i he ngahi o whakamatala ngahi whikumi ma ngahi sawea na whahoko he ngahi tau ki mua. Tā koe ngahi ola ko ia ai mea haa mai ai o ku lahi au pito ai kai ke whena pasi ai ngahi tau ke i ngā ue pia mo ilo ngāi koko e i he ni ihi koko i he kumi ngā ue. Pea mo ngai whia maa koe a ngahi ngā oe anga, sentoa ngā oe anga. E na e whai pē sio pē ke whenga, koe ha whenga mea e lava ke whenga ke tokoni, ke toi wāofi ange pē a lava ke whakasokotaki. Ai ngahi kilo ngawe me botau ke ngawe ko kita mai ki mo se mau ai sektor ngawe ta ko tino ko kala mai no ko ta hani mai me ala la la ke to ko ni a ifita fa ki ko ya ai ya ko e ko ma ka tu ngai ko ai fa ko ngai fi ngai aki nga fi ngawe aki fa ka ta hai ngai ngai ko pu ko ni fa
2: Pehe e fotuk maho inga ngā weni ki he teo I e whānau e whanua ki he hokohoko atu a ngāhi ngā we I he ngāhi sektoa ki he kehe I he whanua ni. Ayana e me meke nofue toka ngāhi pokalama ngā we ta uni ki he ngāhi sektoa tau taha.
3: Ko ngai sawaka ni mau whāhape matola e koe I he wanoa wa whā wanoa wa nima. Na whakate fito pea I he sektoa konia e takma matapa mo e sektoa o e construction. I go ngoi sipo te ho smau hita I mini. I he tu unga pe whai ki ki a ngehe ngai report ki mua. O slava pe ke tā lai a ngai sekto a kehe pe kurai a ngahi a ngahi mea tatau pe kongo koe I ai. Ka koe oku koe koe kempeini kona mau whaha kona mau nge mei ke fokasi I he I ngai ngawe ki tua I he sekto a ngai ngawe sekto a tātaha. Nakake mau fusio ki he tafako ni apure anga na lahe toka ngā ke sio ki ngai sektoa ngā aue koe I tua me pure anga koe ha ngai fonga ki whakaidia ai ngai tafaki ko ia pomoto e whaka iloangi ki he ki whanau ako ai ngā hinga au tawiti e ngai whakateknikale lahe apito te ngai whainga maari e ngā aue ai me ngai whainga maari e ako I ngai tafaki ko ia aia koe koe mena mau se kai ta meke ke pehe ia na e tukua e ai a ta whaki a koe na e tume hai katoa pe mai se na e mau kawa katoa pe mai se toa na au na e whai pe si o ma ke he ke ta whaki koe I he se toa na e ta saha na mau te si o pe o sou ki he o koe pe mai mai se toa o as mai ki whakatoa ranga ea kai ne kutani kone la he humana he ino fo'o mo teknolosia O kua rena ngai tau ke ngā ue mo ngai ilo ngā ue fo o o skamata ke asma I he mātas leipa ai a poston ke whai ha hano pou pou o mono whakai ia ai a nea kau mui he mai mea nea whai kai si o ai ko bitcoin ka koe ki bātai miko nea whahau kai ngā ue lahi pe ngai mea ia ke toi kā waka kutui koe kamata pe e ni pe a toi mape ia mi ke toi hoko hoko atu o whakau whakahokohoko mai ki hengai sektoa lalahi ka koe hanga pika construction I ko tak mamata o kwhai ai sio potu ngā oe I he tai mini ke palani atu ha mawanga whamata la ke toi lai ke ilangi ta whakun ko e maritime moe arutahi ai ak where pena I sektoa ai ak tega I ke fuu
4: Multicultural Queensland Award nominations are closing soon. Recognise the efforts of everyday Queenslanders working to make our state shine. Whether they volunteer their time and talent, work to support multicultural communities, or have dedicated their life to shaping a more connected, cohesive Queensland. Nominate a local legend today at www.qld.gov.au/MQA. Don't delay, you only have until Sunday, 17th of May 2026 to submit a nominee.
2: Mai ke he mehe polkalama a ahi a utonu ki ngahi a ko anga. Na e whakahoko foki ma whi auhi wha o māu, whi auhi te peiti, mo e whi auhi whakakaikai a ngahi kolisi. Pea, na e lava whakahoko e whi auhi wha o māu me te peiti he konga ki mu au e wikeni. Pea, ka kato ki he whiawhini a e whi auhi whakakaikai. E tau ki whakahoko polkalama whakaosi ki he aho tōpule lūlu mo e whalai te wikeni. A e whakahoko e whakali ari e ngahi sektoa ngā au e kehekehe. O whakatau mua ke nā o whakatahataha kotoa atu ki he holofkoman na tu kuin salote o fukahoko ai ngahi fukani ali ki he nao ngahi ngāwe. Kai pe heki he fukahoko a ngahi fukamatala fukai ki ki angi ki ngahi ngāwe ko iau fukahoko. Pehe e fotu fukatau mu ai polokalama ma ai whāna wako ko lisi. Kau kukawhe I he tonga kotoa tau te fito ki ni ihtou tupu nao kumi ngāwe pe koe fie ilo lahi angi ki he kawe ngani ki nao lavātu ki he holofkomana tu kuin salote I he aho tōpule lulu moe whalai te me he hiwa pungpongi ki he whāhe fiafi o fukahoko ai ai polokalama fukali alima ke he koe ni Ai pot ngā aue whi whakatau aki mo langa whakalakalaka whakaekonomika mo ngā hi sektoa ngā aue I he whanua.
1: kua ngā unu e ni a gau tāke ngā whanau Pasifiki ki te uteo e ngā whanau Pasifiki ki ngā hewesia ko viko ia. E malawa ki au sehe Pasifiki tupu me he palopalema o i mauanga lo lofa mamanlahi ka hui ka longa a koia i he haha ke loto loto. I he wike kuosi nei whapapau ia i mei he whataanga kau tāke ngā whanau Pasifiki a e tāri he kau tāki ke kamata ngau e a ke tūtu uni ngau e piki tāwa ke te leleiang iai e tali ai ngahi whanua e Pasifiki ke palopale ma whama man lahi ko eni whelawe i moi mau anga loulou. Ko e whaiki ke tala noa ko iaki he hauani pea mō pupua aho.
2: Pihe me whakata anga o i kautaki e Pasifiki pe go forum ko e ngā unu ko eni ke whakapapau i o ku vave ai ngā ue ato ngahi whanua ke malu i ngahi tu unga whakaekonomika mo malu i ngahi ngā ue mau inga taha pe go essential services o katoe we sia koviange e Pasifiki i he lolo pe koe holo ko iai mau anga lolo whakamamanlahi, pe koe hiki hiki e mau inga e totongi e koloa lolo. Kua whakatu uai e kosi dio o ngā hekau taha whakawhetu o Pasifiki, pe koe crop, hakulupu ngā ue ke nofu taha ki hewakai i o tu unga o longua a i he hake loto loto, pe a mofale iai ai kautaki o Pasifiki. I he ngāhi whakamatala whakateknikale, whelawe i moi kawe ngani, e lawa i ke whakahoko ai e he kautake e Pasifiki hatu tu oni ngā aue ki he oko hoko atu ai ngā unukoia ai ngā whanua Pasifiki, lo tonga ai ke hoko koia ai longoa a i he hahake loto loto, moi wesia ai tu unga whakamaman lahi o i koloa lolo. Pehe me he forum e whakahoko e whakataha makehe i he mahi nani ki mo aia e whakataha makehe kao minister ki muri ngā whanua Pasifiki. Ai ai alea i ai ai anga ko i ai ngā aue e kulupu whingau a ki whakawheitu uko ini ke e toko nia ai ngā hi whanua Pasifiki. Na e ngā aue a ki whakamuhimui e tuutu ngā aue Pika Tawa, Pika Pika Tawa Declaration e he forum ke e tataki aki ai whingau a ki whakawheitu o e Pasifiki i he tō ai maha ki whakaahua COVID taha hiwa ai a koe kamata ngā aue a ki koe ni i he lolotongani o whakahai ai tukupā ai ngā hi whanua Pasifiki ke kei whingau a ki whakataha pe ke e malu i whakakahatoa ai ngā hi tūkui motu e Pasifiki. Olotonga e whehanga hangai koe amoi palapale ma whakamaman lahi koe ni. He ok mahino peo kui kai ngāta pei he ngā koloa lolo o ku wesia whakamaman lahi koe hi o koko e wesia e mawanga lolo. Mo e totongi lolo ke wesia e ngā e nia ke he kehe ka wai ai mawanga uhila, whe whanonga aki, whe whakatau aki, tu unga whakaekonomika amoi ngā e nia ke he pe o kumalawa ke wesia ia tupu me he palapale ma koe ai mawanga lolo whakamaman lahi. Ai au klotonga whiku ki mō mamani he lorotonga ni.
1: Ko a uatu ai kulupu kau whafofonga whalea lea o kuna o lorotonga a ahia ki Siaina ki he taha o i ngāhi mātanga i loa taha i Siaina ka koe Great Wall of China. I hangongo tuku atu me he ofisi o whalea lea ne tāki atu he XF whalea lea no pelevaya ai a ahia kau whafofonga whalea lea ki he mātanga ko e ni. O nā wa uatu foki ki he ni ihi o ngāhi tawa i loa i he mātanga ni. Koe a ahini kua whotuutuu, ka taha pepolo kalama kua whotuutuu he pulianga seaina ke tali tali oi kulupu me whalealea o tonga i he enau a ahi a hongo fulo atu ki seaina a i ka ingata pe i he nau ngahi whataha mahu inga ke nau kau atu ki aika o kukau ki heni moi a ahi atu ki ngahi matanga i loa me ngahi misi ume i loa i seaina.
2: Nei me ai e se ai whalealea no pele vaya mwini ihe kau whakafofonga whalealea ki he Great Wall o nā wāu ki he tāua whikatolu i he tawhaaki whikatonga pēr au fōki mwini ihi e kau whakafofonga whalealea ki he tāua whikafaa. I he ongonga tuku atu me he ofise whalealea na e taltari fōki he ampastoa a tongani ki Siaina, His Excellency Tauaika Uta Atu, a e sea mwe kau whakafofonga o mauwhenga mādia i ke nau whenua ki mwini ihi e whāna wako tonga o kinau loro tonga ako i Beijing o whakalotolahi e kulupu ki he whāna wako mō whakahoko ai polokalama lotu. Ki mua atu nei kawato e sea ki he whakataha ai pāti kominiusia Siaina, mwe ngāhi pāti whakapolitika le muli i he wāhenga Hebei. E me anō pele vāia lorotonga e whakataha, nā ne whamama whaia e mahu inga ki he kau whakafunga whalea nea o tonga, ke whakamua mua ai kakai i e nau ngāhi ngā we. Nā mā awhainga mānia fwa kia kulupu ki nā o whakataha mai kau tāki mā lunga me he pule anga siai nā, ka wai e kau whakafofonga me he pāti i kominisi, pia mwe kau mā mawhai i he wahenga he bei. Lotonga na wi hebe na e a ahi foke kulupu ki he ngahi polokalama ngawe langa fukalakalaka ma ngahi kautaha siai na kauhe ni e polokalama whaama pe he ki he whale ngawe ngahi me ngawe ki tana ki iwi mihila a pe koe sola mo e whale ngahi whaito ofko whale maha ki aia koe taha pe e ngahi polokalama ku fotu tuhupule anga siai na ke te whakaivi ai ai wafinga aki ko ia tonga pe a mosi ai na i hefka hoko inga ahi ko ni o mata tonu e hikau fonga falea lea.

su fu ma li mi si lu ki su a ma la na pese na li ali i e tau tai mai. Ol na tu fa fu ma i tatu telefon ma sa mu fu mi mai ma te pena i na le fitalinga ya atunga vai tipi atunga vai ya. Ia ole na ua mani notu fo ile na vaenga fala uloa le mboni mai ua le fionga ia Toe Lupe a Pau o Nesemoa. Ia le mafuanga o le sawai ia i tolo launga o famisinonga na ole sa fala fina ia le sui o le fanga malo o le fast kwa le idopo le ame ua koe ma ingi mwini mafuapia ai anga o fo ia Toe Lupe ana umbaloa Ya ole ala wo mai mai si me ali fo fo fo no Ya ole non to fo fo mai tang tau tala le fio ya le ala wo mbanga o wala wala wo malaut e ma ri ki le po kala mi la so du lu pe o no fa la lo al kon wi na ma le fio ya fo le pen man a mai sa ole ala ma ma sa buel fai la finga un ape fai se la fo la mai la kus pa ia ma ia na mer mai le ala le pole Ya wala fe kwa e kule e po la u lima skamba fu ile lua tau tau mai tia le un madiwa i a asambwe. Ya le fu e no le si alo le. Ya wala fe kwa e desi vahenga ya limongi. O fe sili la. O fe wo o ele len kusa wana len kusa nga limongi e maute mantua i la aso a. Yo, e whakarikari len kuse e waku makalongi pia le taula pole vai di mai whai ngore au ako o skopa pe a umatalo o le len kuse le a Yo, o le ailua umai tangata o whiala wo o len kuse kalunga liusi kama leo tua Yo, nganga mua tala mai whamina mai New Zealand mai ele kau di New Zealand koe whafo iaku ya ka ilo e seu kale e doa pufere sa Ai ala saulo ma e vol manatua ala ala ipule ala ala ku fa masigo ka ku fa yer la fa masigo ala mai mala voi fa fa ka ku sole shot e ma ku ma ma iran po pedesia au ki kilo ko ye tu nu pito silio na ma tu tu pe wa live ai li fa na mai masia ili si sala elu sole Yo, nga e pelu o le dufu le le sawi e a se epa Ethiopia a e makua makua ma mau le nu o persia le sa sawa le si kasi o makoi Iran tolu wafe lu o se lau tau sanga e li fanau mesia so o toi ai kupito e tolu wafe se lau tau sanga ma tu voi ai tupito mle tunu une o Iran Na matua whao o iei lea tuan māmara ma umatanga tāwa i ngau singo mea whao i whale. Leo o me lea soma kwa e ofo al ka whakurunga kukongo ai kupiko. O ki ke loaku la i le longa kona. O Vietnam. Vietnam lea kam whai Amerika ki lia i le tasiwa no lima. Tolu miliona la tauna mali liu i osfainga Amerika. Ya, we vaila ya sa nga le kakia mal kuranga lima. Inki ya kuranga ongo. O Georgia, sole. We va Ethiopia. Ya pani tulang se futu. O tunu una pito sili ona umi ili lalulang. Ele ay mas isala eluma Amerika we vaila kwe po Britannia. Vaila le malo siwa kungu yubo maitemine.

0: Manor tui fua Samoa. Oe mo mia se rate lele yela fua yau se leni mo ainga ma wo I Samoa ma New Zealand. JD Finance Family Loto le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fua I tupe. Vave maru pui puia. Talia lo manao. A fio mai I le Onopi numero 5 Smith Road Kuna. Pe vala au mai le telefoni o le ofitu tolu valu tasi. Valu tolu o o fitu tolu valu tasi valu tolu o seki ale rate amato JD Finance so shani mo o
1: station sponsor.
2: Pe alta wa mai le ofisa fa ato susu I Queensland. O le fa ata ina susu wa fa tu ina I le wata usanga mafai. Mai pito nga mo tina ta mai ta I mai tau sanga limas folu I le fitu sfumal fa. O le to anga fai fa ato le susu pe ono lavi I ai lo wola e va ve mawai ni fa I longo le amatanga o le kane sol susu. Ma tu te fa ia fua fo I nei fa ata mo tina ta mai ta I wa fa su tau sanga malato wa fitu sful lima tau sanga mon tupu. Ele mena o miasi tu si mes fo mai mai mfai ona fa aso ta is fa amtala upu. Mo si taimi fa ato Wina, bala aule testolo lua o lima o po o benga tawha ilangi breastscreen.qld.gov.au
1: Station sponsor.
3: Mai ala fa fa nga le tata proclama tu manu ale tu long longo ol tata upu mo oile ne fo e as farile e asale faiva ale asale masa usalo e asale faiva ale asale masa usalo. Olo upulene, e tele lava na faa ngata ngata pe au ole te mie misa I aina. E mwhaio na e faa ngai inava pewa e masalo salo e ia ili faa poliu ili olo tolua olo fai. O ne faa pei folea, e sa oale upu folea. E asal fai vai le asal masalo. E sa oale uka masalo salo. E tele lo na faa ngai ina. E fo isi ele umalo wola masal sal wang ya mere le vai e ke masal sal lo kanga ka le sa so ko fa ole u pu fa pe e lo el tau tai le tai mi man ya e a lo elo na fai wa a e lo na masal sal nga e ono angi le to la ya pe e ni ti munga pe ya fo isi fa natura pe le si e mo Lea lai whapea e ina ualu le tau tai le mana I o le aso whaifai waena I a masau sal. E le hangar le aso e le afo ia. E le whapo le ase me I anga whiko ai al kau kai ma ki munga I ngā kai. Le isi a mau. Lea lai whapea I loa. E sa o le upo e asa le whaifa. Ai le asa le masal. E so iera e koe o la masau sal. Tatu ta mai tatu proclamina ya ele isi asa farei le mo. Busta se fua, ae ola pele, ae onanei.

You're the busy trying to fuck church love Mosa Usolene, AJ to fill out my gains a lot more, my daughter Tortua. Fatalo fatto le firme Totoli e a to fill out it Stanley, le tate fondo transam anche l'animale se fu brada. Fatalo fatto a pasta, siosi e fu in amelo pony. A messi sio tu fine, ya papali e a tu fascina ai onno. Olo o moa mai le tātou polo kalama, ia mai savai, nei teimi mai usu a san. O le utaru manuia mai malanga, whatalo whati a misti, ia ma whati na le na walau mai ane. Le whaiwena ngalo jousa, ia sa ili saito le sa tele na i vaitele, ma lo usu mai le sekia whale si i usu, wharangolonga tutou tua le nei taia. Fatalo show show ya na nai fi na uli ali fanno mai na I al magoto ma show show ya chote o I nei le Brisbane City uso fema ke ye ah fatalo show to fine ya Elizabeth Fahin mai I na Western Australia for my uncle Sheki yang ye ka len sa mo ya ya Fatalo fatu se o se a fui maono pine ula a misi tabi veu tasi tamu seu mai nai papa toi toi Fatalo fatu ya junior tola foa ni matai na Ipswich a misi se o se ya William Smith McFaul Matala my pumpkin siki kaya fatai Fatalo fatu se o se a leo lofi kilifi mai na I Sydney ya misi o se ya Asiata Ulungia Tafinga ni o mai na I lakemba sole malo para fata lo vatia para love asia ta lo faifo o wane ngalo ya isigia mtauti ya na tata fata lo vatia chofine ya Olivia sala te vanga mai na I loten taulunga toa ya tata lo vanga ya le sunga ya pasta ngalman mana roach na nai male fatua ya te ni ataya e ola jona ngalo mo mai tata tau tua ya a misi opi to malatai so tu finia ifo iti la sa tu pai fatalo fatu ya Master Chef Tui matafele wanki ma ingai whangarei.